0: bacho umelegana ngai nalali nzala mikolo mwambe nalete obandekoi mwasi azipi nzungu abombi nzungu na se ya mbeto alobi nakende kolia epai ya basi ya makango bandeko mibali bomonaka likambo oyo te
1: tomonaka
0: naleli mbongo ngai natuni na batoi naleli mwasi na bala na mbongo apimelaka ngai bilei soki ngai nauti mosala mwai nali ezali te alobi nakende kolia